Jomirawo subhanahu wa ta'ala wurtokkita ayaje ɗen ni ha fahinta, o wiyata yo ay faman hajjaka fihim min badi ma ja'aka min al ilm, ay man jadalaka fi amri isa ba'dama wadaha laka al haqu wastaban. Ya Muhammad, on moni ɗo jokkira be ma fahinta, ɗo ƴama ma habaru isa ɓawo wangi.